0: at hotdog. Bigati sa lasa, swag sa bulsa. Sweethearts, parang wala yata planong gumiti yung haring araw. Parang wala planong magpakita ng buo. Naulaw ka ron, bay? Naulaw sa super typhoon sa Luzon. Bad news yan para sa lahat ng mga may planong magkusok-kuso. Maglaba-laba. Huwag na muna. Postpone muna. Ilang araw naman bago mag-weekend . Baka naman magpakita na yung araw. Kahapon nagpakita pero bahagya lang . But anyway, sige, sabi nga, tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga ginagawa. Ano man ang mga plano ninyo, ha? Hindi naman ibig sabihin na kapag ganito ang sikat ng araw, itatamarin ka na rin. Though, you know, the weather is kind of, not really bad, pero bad. Bad weather. Mukhang masarap humiga pag ganito mga panahon. Hindi bad weather, bad weather. Right? Ito na, last hour ng ating program. Still with me, Jason Steele, ha? Kapinin nyo hanggang alas 9 ng umaga. Oops! Teka lang. Kikinig sa atin sina Lady M, mga taga-Upulito. Mayimbuntag niya na pita. Maraming salamat sa inyo, ha? Ano to? Sabi ko na nga ba si Jason Steele at si Dr. Hart ay iisa? Hindi po. Pagkaiba po kami. Pagkaiba po kami. Pagkaiba po kami. Dalawa po kami. Saan mo nakuha yung chismis na yan? Mga taga-Sambay ito. Mamitas Taxi, mga nag-alis sa may Gaysano. Uy, magandang umaga sa inyo, ha? Dagang salamat sa inyo pagpaminaw, ha? Mga taga Game Tech, Ali Fiber, Patag Brunch. Ay kinig sa atin sina Habibi Ricky, kina Ma'am Jane, kay Sir Renerio. At sa kanilang bukutan nga po, sina kay Sir Romnick Amarile, ang CEO ng Game Tech Ali Fiber. Dagang salamat galing kay Kent Eddie. Wow, good morning! Yung gym din dyan sa may Patag. Dami na kinig sa atin sa Patag, ha? Sa may Iron Baller Gym. Good morning! TYTY sa inyong pagpamino. Sana maganda ang inyong umaga dyan. Oops, teka lang, ha? Within the hour, mamimigay pa rin tayo ng mga libre tickets para po sa ating Moana Live in Action Blank Screening. Ugmana na, ha? Sa lahat ng mga nanalo ng ticket, hanggang lunch lamang tomorrow ang claiming ng tickets. Kaya kailangan pumunta na kayo dito para mag-claim na ninyo ang inyong mga respective tickets. Okay? Samantala, within the hour also, just the same. Aba, mamimigay pa rin tayo ng bugas at saka ng groceries. Well, no reason for you, ha? Para naman maglipat pa. Padayon sa pagpaminaw, mga sweethearts, ha? Walang aalis, manatili nang ikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7.

0: physical and see if you would touch me.
1: 92.7 FM ka gaya Dora City 93.7 FM again on. It's a June call for your 3D. That's what was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack Pangdalawang Baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Ang mga nasa may Micaela Store sa may Buara Bayabas, magandang umaga po sa inyo. Kinamercy ka ni Sarah sa at lahat ng mga tropa natin dyan, mga sweethearts natin. Dagang salamat sa inyong bagpaminaw. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Dihang napita. Diba? Sina Ma'am Ann Ortega, maraming salamat din po sa kainginig. Okay? Kina Gigi Hazel Gayatuna Ming. Mga taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Mga taga Bara Makabalan, galanug-lanug ang monitor by. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Sige, padayon. Sa inyong palaging pakikinig dyan. Alright, eto muna. Sa lahat din ng mga... paano maningyari? Tayo mapindot nito. Eto, toto. Yun. Okay. Shoutout muna sa driver ng Fragman Taxi. Shoutout sa iyo, ha? Si Jose. Jose Mark. Sige, noted ito, Jose, ha? I-appeal ka na mo, ha? Actually, parang ka-appeal ka naman talaga, eh. Sige. Hulat-hulat lang. Padayon lang sa pagpaminaw, no? Para magkabugas at saka groceries na. Yun! Alright! Eto, magandang umaga rin. Isang good morning sa Mendoza family all the way from Causawagan. Dagang salamat sa inyo pagpaminaw, san. Tara, mamigay na tayo ng bugas at groceries. Draw na tayo. Piliin natin sa ang area, sa ang draw box ba tayo bubunot ng ating second winner. Ruleta Select! Ang aming studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Bunot tayo sa drop box ng driver. Yung, oy, taxi! Ang pangalan ng taxi niya ay Dukmo Taxi. Ang pangalan ng driver ng Dukmo Taxi na nakadaw ng bugas at saka groceries, Bartolome Escarda, congratulations sa kadaugag bugas at saka groceries, ha? Ganun din itong winner natin na una, pinakabuhay naman kanina, si Jembert Olarte ng Kamamanan. Jembert Olarte ng Kamamanan, congratulations. Nakadaugag bugas at saka groceries, ganun din. Ito pa, mga nanalo pa, Wilson Estenyezo ng Gusa. Congratulations sa kadaugsad kagbugas at groceries. Si Jasmine Carmona ng Bayabas Zone 6. Congratulations. Nakadaugsad kagbugas at groceries. Ganun din si Jenna Belonghilot ng Gusa. Congratulations. At Rodentor Agapay. Driver po din po ito ng taxi. Congratulations, Redentor Agapay. Nakadaugsad kagbugas at groceries. Yung mga pangalan nabanggit, magdala ng IDs ninyo, ha? Of course, ang ating The Price is Rise Overload. Atin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, uli mga minuto ng ating programa. Stand by gihapon, mga sweethearts.
2: Heart 92.7.

92.7 Tarde FM, kagayan de oro, isa rin 93.7 Tarde FM, Pukinoan. Eksakto nga lang sa amin ang umagan, it's officially missing you, Tamiya. I guess that's about it for me. Maraming salamat po. Pasalamatan ko lang si Mama Mikaela, ha. Yan. Salamat po sa inyong pagsuporta. Salamat ang mga bago kong followers sa aking Facebook page. Thank you so much. Yung mga hindi pa nakapag-follow, i-follow nyo ako, Jason Space Heart FM. Thank you so much. I-humble ko rin mga taga ANZ Fire Training, located po sa may NHA Phase 1, Kauswagan. Magandang umaga sa inyo, ANZ Fire Training. Thank you so much. And kinasak na DC, maraming salamat po. Ha? Paalam na po muna. Of course, my name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang minsan mas mabuti pang maging kanal ka na lang para maraming mahulog sa'yo. Kaso wala eh. Si George at si Dr. Arn sa Music from the Heart program, susunod na sa ating mga love songs. Panahing sa magpaminaw, sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue, BIR, ang selyadong kahon na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Maneses Carpio kahapon. Isinagawa ang pagbabalik matapos iutos ni Senate Impeachment Presiding Officer Senator Chis Escudero na ibalik muna ang mga dokumento. Dahil wala pang legal custody ang impeachment court at hindi pa ito namamarkahan bilang ebidensya. Ayon kay Presiding Officer Escudero, maaari pa rin hilingin ng impeachment court ang pagbubukas at paglalabas ng mga record kung kakailanganin sa mga susunod na bahagi ng paglilitis. Samantala, iginit ng BIR na ang pagbubukas ng income tax return ay dapat sumunod sa National Internal Revenue Code na kinakailangang dumaan sa executive session at hindi sa pampublikong pagdinig. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Isang magandang Thursday, mga sweethearts. Yes, we are sharing now a beautiful Thursday. Napakaganda ng panahon. Oh, bahala, dilim o ulan, masinani lang, no? Malamig, di ba? Sarap pang ligid-ligid. O, sa mga galigid-ligid, di ha? Gising-gising na. Tayo na at makinig sa mga love songs dito po sa ating programang Music from the Heart. Ay, ako po ay solo flight muna ngayon. Oh. Si George po muna. Ayun yung makakasama hanggang alas 11 po ng umaga. All the great love songs. Good morning, Harvey Stone. Ayan sa susunod na mga dalawang oras. And you can share to me all your thoughts and your takeaways. Pag-usapan natin ang ating question of the heart. Oy, ready na siya. Talagang nag-aabang. Eh kasi kahapon lang, ma-share ko lang konting background ng ating question of the heart. Kasi nga, may nag-request. Pwede nyo bang pag-usapan ito? Sige nga, pag-usapan nga natin ito. Ito yung... Oh, I'm talking about our first love. Totoo ba? Mga sweethearts, naniniwala ka bang first love never dies? Sige, you share to me yung mga karanasan din ninyo, ha? Boyoy. Oo, yung mga karanasan ninyo. Love story, mga ganun. Yeah, let's talk about anything that goes with that sa ating question of the heart. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page sa lahat ng mga naka-online, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. It's Madonna for you. Well, pag sinabing first love, crazy for you. Coming right through, George, till 11. Hey, join me in this love flight. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Bakit labis kitang mahal, my first love? Tamas Ding Dong Avanzado with Bakit Labis Kitang Mahal. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And I'm up for you till 11 o'clock sa Mabugnaw. Grabe ka Bugnaw. Na Thursday morning, George and Music from the Heart for you. Hi to 7398, sabi niya, good morning, sweetie George. Basta first love, di mo talaga makakalimutan yan hanggang sa pagtanda mo. Makalimutan mo lang yan pag may amnesia ka na. busy sa salita ngayon but listening pa rin. Busy sa balita. Maraming salamat, Sir Dale Salon ng Ritter Taxi 2745. Hi sa mga sweethearts natin sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. What's up, everybody in the world? Ay, sabi niya, para sa akin, hindi ako naniniwala sa first love. Never die. Noong unang panahon lang yon, pero ngayon, naniniwala ako sa forever, sa modernong panahon. Di ba, Rai? Thank you, Rai. Hi to Mr. Ryder. Ayan, magandang umaga, ha? Ay, naku, I was looking for a caller kasi nga namimigay na o mamimigay si George ng dalawang libreng ticket for The Moana Block Screening. Live action to, ha? O sige, tingnan natin kung sino ito kasi may signal na meron na daw tayong caller on the line. Hello po, maayong buntag. Hello?
1: Maayong buntag, Miss Joyce!
0: Ay, gusto ko yung ganyang Hi. Energy. Hi sa'yo! O, taga saan ka at anong pangalan mo? Hello?
1: Hello, Miss George.
0: Hi! O, taga saan ka at anong pangalan mo?
1: Young Piracho from Cinderella, Bulwa.
0: Ay, taga Bulwa si Ma'am.
1: Ay,
0: Ma'am, eto ha, para manalo ka ng ating libreng ticket sa Moana. O, kailan at saan gaganapin ang ating block screening?
1: Sa SM Downtown, tomorrow, Cinema 3 and 4, 7 p.m.
0: Ay, ang galing naman. Ma'am Cinderella, tama? Cinderella, ano? Tama ba?
1: Hello?
0: Yes po, Cinderella po yung pangalan ninyo, no?
1: Young Pirocho po.
0: Ay,
1: sorry,
0: Young.
1: Po.
0: Ay, sorry. It's okay. It's Young Pirocho. Tama?
1: Yes po.
0: Si Ate Young. Uy, congratulations sa'yo. May dalawang ticket ka na, ha?
1: Thank you. Para sa anak ko yung isa.
0: Ay, wow. So it's gonna be a date.
1: Date tomorrow after
0: yes.
1: school.
0: Oh, perfect, ano? Kasi Biyernes. Tama. O, eto. Ate Yang, ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7 Heart FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations, Young Pirocho. Yan po ha, ganun lang kasimple. And abangan, dahil may paminigay pa mamaya all throughout the program hanggang hapon. Kaya naman stay tuned and I'll be playing you your favorite love songs. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Limited.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

ako na minaw sa imong programa. Hi! Oh, sige, we'll try to play your requested song. I'll ask siguro sa susunod kong programa sa Dear Heart, alauna hanggang alas tres. Thank you from Bohol. Wow! Unta, maka-appeal ko. Hi! Hi to Sir Kent Edit. Oh, sa mga sweethearts natin sa Game Tech Only Fiber dyan sa may Patag Branch. Maayong buntag kay Habibi Ricky, Ma'am Jing, Sir Rinerio, o sa kanila mabait na boss na si Sir Romney Camarilie. Oh, maayong buntag. Hi, Ate Carla. Hello. Naku. Sige lang. Try ko, ate, ha. Maraming salamat. Thank you. Sarap ng ano mo kahapon, ha. Binigdit mo. Masarap yun. Thank you, Ate Carla. Masarap talaga pag may first love. Sa kanya mo matututuhan ang magmahal at maging masaya. Ay, totoo naman. Now, let's scroll down doon po sa ating Facebook Messenger muna. O, bago ko kayo ihabilin kay Harvey. Ayan si Ate Gigi Hazel kay Tunaming, maayong buntag. Sabi niya, hindi palaging totoo ang kasabihang first love never dies. Para sa maraming tao, ang unang pag-ibig ay nananatiling espesyal dahil iyon ang unang matinding emosyon. At maraming first ang naranasan. Kaya normal lang na maalala o magkaroon ng magandang alaala tungkol sa first love. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na muling magmamahal ng mas totoo o mas malalim. Maraming tao nagkakaroon ng mas masaya, mas matatag, at mas pangmatagalang relasyon sa mga susunod nilang minamahal. Yung first love never dies ay mas isang romantikong kasabihan kaysa isang katotohanang totoo para sa lahat. Shout out dyan sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash sa Para Makabalan. Maraming salamat po. And kay Rika Ricat sa ating Facebook Messenger. Oy, yes po, totoo, hindi mawawala sa alaalang first love kasi ngayon, yung BF ko dati, na first love niya ako, ilang taon na kami, hindi nagkita kasi may mga pamilya na. Pero isang taon lang kami nabigo, kami pareho sa partner namin, pero hindi ko na inasa na magkita kami ulit ng BF ko sa first love niya. At pagkita namin, nag-usap kami, pareho na pala kami hiwalay sa mga partner. Kaya na ngayon, nagkabalikan sila. Kasi pareho na po kaming walang mga partner. Sana po kami talaga ang tinadhana. Kasi pangalawa ko siya na boyfriend dati at ako ang first love niya. Sana po kami na po. Yan din ang dasal ko. Congratulations sa inyo. Thank you ha. Sir Eddie Kenya, love conquers all. Totoo po yun. Ay, maraming salamat. I don't have enough much time. I'll let Harvey do the reading. Doon po sa inyong ibang mensahe. Nakakataba ng puso. Magkita-kita tayo mamaya sa ating Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. This has been George. Sharing you the song from Backstreet Boys, The Shape of My Heart. Hey, manatili nakatutok. At dito ka lang ha, dahil heart beats na. Dito lang sa inyong Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you later. Take care.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the order 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 32 minutes after 11 o'clock. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Webes na po tayo. Grabe, di ba? Ang bilis ng panahon. Anong araw na ngayon? July 9. Oy, July 9. Oy, yung mga may birthday ngayon, ha? Happy, happy birthday. Tsaka belated happy birthday sa kapatid ko. Totoong kapatid ko, ha? Si B-Boy. Happy, happy birthday to you. May you have many more birthdays to come. Padala ka na ng dollars. Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts na patuloy pa rin nakatutok sa mga programa natin dito sa Heart FM. Yung iba is abang na abang sa ating pamimigay ng tickets, ha? Kasi bukas na po yung ating block screening ng Moana live action, di ba? Ready na ba yung mga may tickets natin, yung mga moviegoers natin? O make sure, ha, na sasali kayo dun sa ating Alam Moana lookalike, ha? Para at least mananalo kayo ng mga special prizes galing po sa Heart FM, of course, ating mga sponsors natin, ha. Mag-enjoy tayo bukas sa may SM Downtown Cinema 3 and 4. Be there as early as 6 o'clock. At saka make sure na malihapon tadaan, ha, para at least papak na lang ng papak tayo ng popcorn during the movie, alright? Anyway, mamimigay rin tayo ng ating bigas at saka grocery items para sa ating The Prices Rise Overload. Of course, saan ka pa? Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, right? Oras natin, 11:33. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan dili kumpleto ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:45 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy, happy listening. Demsoy! Abisos Demsoy ha. Demsoy, sa ito panood doon nato karon Demsoy ha. Ano din sa JRS Maramag. At saka yung ating mga sweethearts ngayon, kikinig sa atin dyan sa may Kogon Public Market. Happy, happy listening. Shoutout sa lahat ng sales ladies dyan sa may Novo Department Store. At saka may pa-birthday tayo ha. Birthday greetings. Happy, happy birthday kay Susan Pantin Mier of BBQ Family. Hey, Susan! Happy, happy birthday to you, Susan, ha? And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Oh, imbitado kayong lahat sa birthday ni Susan para mag-greet. Oh. Happy, happy birthday, Susan. That's coming from your BBQ family and of course, ang imong Heart FM family. Happy, happy listening sa inyo. Ay na din sa ating mga Motorola drivers ngayon. Grabe, ha? Oh. Grabe yung biyahe nila, especially yung mga may biyaheng Agora. Happy, happy listening sa inyo. Sa may Makasandig at saka dito sa may Makanhan, Carmen. Happy, happy listening. Hi na din sa ating mga sweethearts dyan sa Puntod. Factura family. Oy, si Beth. Kumusta sa imo, Beth? Kumusta itong guwapa nga buntis na ito, ha? Maayong-maayong pagpamino sa imo, Beth. And also, hi and happy, happy listening kay Mari Fel. Ating ding sweethearts dyan sa may Lapasan. At saka dyan din sa may Bacongas Street. At saka dito sa may Santo Niño. Shoutout po sa inyong lahat. At yung mga sweethearts natin ngayon sa may Agusan. At saka dito sa may Barangay Tablon. Oh. At saka madami ding nakikinig sa atin dyan, especially yung may RM-an dyan sa may Gusa, ha? Maayong pagpaniud to sa inyo dya. Oh, enjoy your lafangan. Happy, happy listening sa, ano pa yan, sa RM Ladaw dyan sa may Gusa. Napakasarap talaga yung combination ng yung saging. Diba? Linungag na saging at saka yung sabaw. Kailan kaya tayo makakabalik dyan, ha? But anyway, shoutout sa lahat ng mga kumakain ngayon dyan. Nakakatakam. Uy, kami. 11:47 ang oras natin. Basta abangan nyo, ha. Mamimigay tayo ng tickets at saka yung ating The Prices Rise Overload. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalon natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nananatiling nasa good category ang air quality index AQI sa Cagayan de Oro City ngayong Hulyo 8 batay sa pinakahuling monitoring ng City Local Environment and Natural Resources Office. Ayon sa tanggapan, nagpapakita ito na malinis ang kalidad ng hangin sa lungsod at mababang antas ng polusyon, kaya ligtas itong malanghap ng lahat, kabilang ang mga nagsasagawa ng iba't ibang aktibidad sa labas. Kasunod nito, tinimok ng Klenro ang mga residente na ipagpatuloy ang pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng wastong pagtatapo ng basura, pag-iwas sa mga gawaing nagdudulot ng polusyon, at aktibong makilahok sa mga programang pangkalikasan. Binigyang diin din ng tanggapan ang patuloy na kooperasyon ng publiko ay mahalaga upang mapanatili ang magandang kalidad ng

0: Hangin at masiguro ang isang ligtas at malusog na kapaligiran para sa lahat. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 12:51, Rude Magic. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness, happy, happy listening. At saka belated happy birthday kay Jed Alisa Labanda from Cool Noki. At saka kay Rose Kuyamaan at dyan sa may BNR Store Block 2 Puntod, Cagayan de Oro City. Oh, eto pala yung para yatang kapitbahay to ni Beth, di ba? Happy, happy listening sa imo, Beth. Ating buntis na. Kaibigan natin sa Heart FM, dyan din sa may puntod. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Makabalan, sa may Bara Makabalan, sa lahat na naka-tune in sa ating mga yung udto sa inyo. At of course, ang ating Simplicity Vulcanizing Shop, happy, happy listening kay Gigi Ming at saka kay Sir Jules. Maraming maraming salamat sa saging, ha? Saging na banana flavor. Kaya sinabi ko sa kanila dito na yung saging pala is mabisa, pampawala ng pimples, di ba? Tinan mo yung matching. Wala yung kapimple-pimples. Oras natin, 12:52 na. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Ikot na to ang ating ruleta, ha, para pipili muli ng maswerteng mananalo ng grocery at saka bigas, of course. Bigas at grocery, ha. Alright! Dito tayo huminto sa may Nazareth. Bunot na tayo dito. Winner natin galing dyan sa may Upper Nazareth. Eto, congratulations kay Caroline Kaangay. Caroline Kaangay ng Upper Nazareth. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pakikuha lang ang imong papremyo, ha, dari sa atong CBIAN. Located tayo sa 5th floor, Pico Admin Building. Dito po yan sa may Vimento Boulevard, Elia Kerman. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Magbabalik ako with the music from Second Serenade. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan. Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 2:31 Oh, and Murray with Danny Song, originally sang by Kenny Loggins. Ay, ang sarap naman. Ito mo na si George on the verge of talaga namang mamimigay na ng ticket. Ready na ako. Sana ready na tong caller natin na sumagot sa aking mga tanong para sa kanya na ang hindi lang isa, kundi dalawang ticket lang naman para may kasama kayo ha sa panunood. Kaya naman, let's hear him or her on the line. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.
0: Hello po. Ma, medyo ga-feedback po kayo. Lumayo po muna tayo sa radio or hinaan po muna natin yung ating monitor.
1: Okay.
0: Ayan, usap po muna tayo sa phone, ha? Ayun. Hala, sino kaya ito? Parang babae. Ayan. Hello?
1: Hello?
0: Ayun, that's better. O, ano pong pangalan niyo? Taga saan?
1: Ariza May Ehipto. From Buluwa.
0: Riza May?
1: Riza May Ehipto.
0: Riza May Ehipto. Ah, from Buluwa. Ayan, Ate Riza. Para sa dalawang ticket,
1: yes,
0: ha? Oh, ito yung aking tanong.
1: Apo.
0: Kailan at saan gaganapin ang ating block screening?
1: Sa July 10 at HM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Oh, ang galing naman. Anong oras? Anong oras masisimula?
1: 7 p.m.
0: Oh, 8 p.m. Make it 8 p.m. Ayan, congratulations. Wow, dahil sa pag-antay ninyo. Ayan na, may dalawa kayong ticket, ha? Kunin nyo na the soonest as possible para bukas. Doon na tayo sa sine, ha? Magdala ng ID. Congratulations. Ate Riza, isa lang pong tanong para masilang inyong ticket. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM. Ang radyo ng heart ko, ang heart ng radio ko, Heart FM.
0: Maraming pong salamat. Congratulations. Uy, excited na talaga ako. Magkita-kita tayo doon, ha? Ang ating Muan na live action is also brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness, Birch Tree Fortified Twin Pack para sa 2 kabaso, 2 times na inom, 2 times ng nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos ra ang SRP kada baso. Kaya palit na. GCash, mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin, McDonald's, love ko to. CDO Idol Cheese Dog, may panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. At Nips, Pour Pop and Play with Nips. Tara! Laro tayo. Nako, mag-dress up din. As Moana, kung gusto mo pa ng premyo, ha? Ala, excited na talaga ako. See you all tomorrow. And I'll be playing you my next Sweep of Love song. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM. FM ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Baby, now that I found you, hindi na kita pakakawalan pa. Sana all my baby. George, and it's 12 more minutes before we hit 3 o'clock. Hala, oy, pinuno nyo naman yung aming text lines. 6115. Hi, George. Good afternoon. Pa-request ng song by Tony Braxton and a Swedish band. This is Dark Angel from Bohol. Hi. Maraming salamat sa iyong pakikinig. May request ka pang isa. Sige, I'll keep that here and take note doon sa iyong mga request, ha? 6199, George, pagka-lovely sa mga music mo, oy. Hi to Ana Rose Rada and Jeffrey Baklot, coming from Riven Rada. Thank you, George. Marami ding salamat sa inyong pakikinig. Good afternoon. Palihog ko balik-balik kung basa, nangita ko og trabaho. Ah, si Sir Emiliano Paran. Sir, we wish you all the best, ha, sa yung job hunting. Thank you for always listening. Hello, Mommy Marilyn. Hi, Sweetie G. Andito lang ako. Lagi nakikinig, of course, sa inyong mga magagandang love songs. Miss you and always love you. Thank you, Mommy. Thank you. Mwah, na-miss din kita, ha. Maraming salamat sa yung laging pakikinig. Abay, eto na nga. Eto na yung sinasabi ko. Napamimigay ko. This is The Price is Rise Overload. All mga sweethearts. Dahil nga merong, groceries and rice. It's time for me na mamigay sa inyo ng blessings. At ang aking ruleta ay handang-handa na para sa pagpili ng ating magiging winner. Let's go and select. Ayan na, sa mga sweethearts pala, ha, na hindi pa nag-claim ng kanilang bigas at groceries. Na. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Punta na kayo dito, ha. Jembert Olarte ng Barangay Kamamanan. Bartolome Escarda ng Docmo Taxi. Christopher Panulaya ng Barangay Bara Makabalan. At ang recent natin na winner kay Harvey kanina, mula sa Barangay Upper Nazareth, si Caroline Kaangay. Is it Caroline or Caroline? Basta, ikaw yun. At eto na. Oh, ang ating ruleta ay napatigil sa Barangay Bunbon. Barangay Bunbon. Thank you, mga Kending Boys. Aking nabunot. Ang kanyang address ay Barangay Bunbon lang. Congratulations, Michael Agohan. Michael Agohan ng Barangay Bunbon, congratulations. Magdala ng ID to claim your prize. Located po tayo yung ating studio dito po sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vamenta Boulevard, Carmen. We'll be waiting for you, ha? Pati na rin sa mga sweethearts natin na mag-claim ng tiket. O, dito nyo rin i-claim na buyoy ako doon. O, sa same address. Anyways, ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin na Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to my last final set ngayong araw. Kaya naman dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Umabot na sa 232 na biktima ng human trafficking ang nabigyan ng iba't ibang serbisyo at ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-10 mula 2024 hanggang sa unang bahagi ng 2026. Ayon kay DSWD-10 Social Welfare Officer 4 Mark Anthony Biernes, nasa 73% ng mga naitalang kaso ay may kaugnayan sa online sexual abuse or exploitation of children. Sinundan ito ng illegal recruitment na may 10% habang 4% naman ang may kaugnayan sa prostitusyon. Dahil dito, sinabi ni Biernes na patuloy na pinapalakas ng DSWD-10 ang mga programa para sa proteksyon, rehabilitasyon at suporta sa mga biktima kasabay ng pakikipagtulungan sa iba pang ahensya upang mapigilan ng human trafficking at iba pang anyo na pang-aabuso. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 13 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon, sweethearts! Harvey Stone nagbabalik. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: 31 minutes after 3 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, oras natin is brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Kumusta po, sweethearts? Nagbabalik po Harvey Stone. Sama-sama na naman tayo. Dalawang oras po yung pagsasama natin hanggang alas 5. At saka yung mga inaabangan yung mga tickets, ha. Of course, yung ating phone-in promo po ng Moana Block Screening. Maya-maya po yan, ha. Kaya abangan nyo. At saka yung pagdodraw pa rin natin ng ating The Prices Rise Overload. Merong another winner, ha. Makakuha po ng libreng bigas at grocery items, diba? Ang daming pamimigay ng Heart FM. One way of saying maraming maraming salamat po sa ating mga tumatangkilik na mga sweethearts. Siya! Let's enjoy our Friday afternoon. Thursday na Thursday po. Kumusta po sa labas? Umuulan na ba? Hindi pa umuulan. Nako, andam na sa tumpay yung mga kapote, ha? Para hindi tayo mabasa at saka magkasakit. Ingat po tayo palagi, mga sweethearts. More music dito sa ating programang Heart Afternoon Drive, kasama si Harvey Stone, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: ngayong hapon sa inyo. Maraming maraming salamat kay Beth. Oh, si Beth Factura. Isa sa mga pinakamagandang babae dyan. Maraming maraming salamat, Beth. Ha. Napakasarap yung may dala siyang ano ba yung dalawang box ng pizza at saka may mangga. Oh, mango flavor yung mangga niya dinala at saka may dalawang ba yun? Ube loaf. Oh, napakasarap, 'di ba? Grabe, kumpleto-kumpleto yung merienda natin dito. Maraming maraming salamat, ha. Dami nating mga sponsors. Oy, maya-maya, ha. Abangan niyo, mamibigay tayo ng ticket sa ating Moana Block screening. Malapit na malapit. Lapit na, kasi bukas na po yan. Oh, don't forget, ha, SM Downtown Cinema 3 and 4. Be there as early as 6 p.m. Or dapat talaga, oh, magsayo mo dito, ha. Diba? Kasi sabi nila, early bird catches Moana, not the worm. Alright? Oras natin, 3:47. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 4:56 ang oras natin, sweethearts! My time for Harvest Home, maraming salamat for being with me. Kita-kits na naman tayo bukas ha, para po sa mga programa natin, Friday Edition, at saka bukas po yung ating block screening ng Moana. Alright, kita-kits tayo doon na. Congratulations once again sa mga winners ng ating mga tickets. Here's now a song from Vertical Horizon, Everything You Want, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart FM time. It is now 6:06. Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naglaan ng Department of Labor and Employment o DOLE Cagayan de Oro Field Office ng kabuang 3 million pesos na pondo para sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan pakikinabangan ng mga benepisyaryo sa lungsod. Kabilang sa mga tumanggap ng tulong ang 26 na individual na nabigyan ng mga starter kit upang makapagsimula o mapalawak ang kanilang maliliit na negosyo, habang 8 grupo rin ang nakatanggap ng suportang pangkabuhayan sa ilalim ng programa ng DOLE. Ayon kay Peso Manager Kathleen Kit Sorin, malaking tulong ang pondong inilaan upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga benepisyaryo na magkaroon ng matatag at napapanatiling kabuhayan. Nagpasalamat din si Sorilia sa DOLE Cagayan de Oro Field Office sa patuloy nitong pakikipagtulungan sa Public Employment Service Office sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong mapalawak ang oportunidad sa kabuhayan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 6:33. This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na ilain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
9: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
10: Shout to the heart!
11: Can you feel my heart?
12: This is
13: 92.7.
12: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32.
1: Time Check brought to you by Cineo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: This is Heart 92.7.
2: Cineo Idol. Cheesiest, our best Idol cheese dog ever
3: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang Idol ko.
4: Also try Idol hot dog, our meatiest and tastiest, best Idol hot dog ever.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nasir Hidza, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko sa EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kinabuhay.

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload!
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manukan.
1: Heart FM Time. It is now 8:15. This is Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
2: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be happy.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Heart FM Time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:30.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart 92.7.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: Can you feel my heart?
9: This is
10: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:35.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

Heart FM Time. It is now 1:45. This is Heart 92.7.

Heart FM. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. We get 15 minutes after 5 o'clock. Kaluwete, Eraser Heads. May buntag sa tanan. Ayo, may buntag. Good morning. Good morning sa iyo, sweetheart. How are you? Araw ngayon ng Friday, July 10, 2026. Brand new day today. Panibago na namang araw, oh. Well, ano naman ang ating mga gagawin sa araw na ito? Ano pa nga ba? Di magsasama-sama na naman tayo. Isa na namang napakagandang araw. Ang ating magsasamahan. Uy, puno-puno ng blessings ang araw na ito, ha? Be excited, sweetheart. Mm-hmm. Of course, my name is Jason Steele. Until 9 o'clock, tatlong segment ito, tatlong programa ito. Siyempre pa yung ating Pinoy Heart hanggang alas 7. 7 till 8, yan naman ang ating Heart FM Balita. 8 to 9, yung ating isa na pang programa. Yan po yung ating Heart Morning Trend. All you have to do is be with me. Pag-iparte ka ng ating bawat programa, dali, e-text mo ako o kung naminaw ka na karong buntag o 0961-892-4927. Otro ha, 0961-892-4927. Ano ba ang plano mo para sa araw na ito? Ano unang gagawin pagkagising? Bago maging busy sa lahat ng mga gawain? Aba, pagmulat ng iyong mata, ang unang gagawin mo, titingala ka muna sa langit. Magpapasalamat ka. Buhay ka pa. Hey, my Lord, thank you for waking me up today. Tapos, sige, arriba! Arriba, arriba! Trabaho na. Oh, yung ating mga morning rituals dyan, isagawa na. Okay? Mananalo ng bugas at groceries, malalaman din natin. Marami tayong draws, ha? Kasi kada oras may nananalo ng bugas at groceries. Tapos, ang ating black screening, mamaya na pala yun, ha? Yung mga tickets ninyo, ha? I-re-announce ulit natin yung mga pangalan ng mga winners natin para maklaim na ninyo hanggang lunchtime lang ang claiming niyan. Alright? Commercial break muna tayo sa glit. Magpapalik tayo with more. Okay, mga sweethearts, mga yung buntag, manayin sa pagpaminaw lang, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With

0: XL. May buhay sa magkabuhay!
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM Pokinon, we got 35 minutes after 5 o'clock. Brown Man Revival, maling akala, naprangka kasi. Yeah? Huwag ba iniwala sa mga chismis? Huwag ba iniwala sa mga sabi-sabi? Dahil ang naniniwala daw sa sabi-sabi, wala'y buot sa iyang sarili. Magandang morning po sa lahat ng mga bagang kumigising, sa lahat ng mga kasama ko ngayon. Hoy, may bundang ng Hard FM ka na. O, may kasama na akong gumising ng maaga. Sino to? Sabi niya, hi, good morning, I'm listening now, have a great day ahead of you. Maraming maraming salamat po. Ah, sila lang ito. No? Magandang umaga po mga taga dyan sa inyong lugar. Yeah, maraming maraming salamat po. And hope you guys are, you know, enjoying the kind of music that we are floating back here. Okay? May buntag sa lahat ng mga nabahaw! Sa lahat ng mga kumakain na, sa lahat ng mga nagkakapi pa lamang. Sige, padayon. Ano man ang inyong mga plano sa araw na ito? Alam ko, marami sa inyo ang mga nagpaplano. Oo, nasimula na maaga ang kanilang mga, you know, ang mga gagawin for today. Sige, maganda yan. Simulan nyo muna sa pag-inom ng mainit na kape, ha? Ayun ang pinakamahalaga. Mainit muna yung sikmura natin. Di ba, Beth? Si Beth ng Punton, magandang umaga. Marami salamat sa inyo pakikinig dyan. Galanog-lanog na ang ilang radyo dyan. Pati silingan nila, magandang umaga rin. Maraming tiwain sa inyong pagpaminaw dihan na bida. Sige lang, padayin lang ha. Sige, palagubuha ang inyong mga radyo dyan. Habang nagluluto ng almusal, right? Yung mga estudyante natin ha, gisingin ha. Oo, may pasok sa eskwela yung mga yan. Commercial na tayo sa Glenn. Magbabalik tayo with, you know, still more of those OPM hits. Ngayong napakagandang umaga ng Friday. What a Friday! Napakaganda nito sigurado yan. Alright? Kaya naman, sweetheart, padayon na sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon. Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaemote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
7: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy.
1: Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

Pilit ko mga ika'y limutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

Heart FM.

0: dari 2.7 FM kegiatan or seri dari 3.7 FM mungkin on eh begin 10 more minutes before 6 o'clock mendingan dating sound from Francis M. Oh yeah magandang umaga po, teka lang ha, lahat ng mga yung mga nasa kusina na, yung mga tipong nagluluto na ng pamahaw, yun o. Magandang umaga po sa inyo. Walang matutulog sa kusina, ha? Baka masunog yung mga niluluto. Baka naman kasi pag salang nyo ng mga dapat isalang, pipikit ka muna. Alam nyo yung pagpikit, katumbas yan mga isang oras. Baka masunog yung niluluto nyo. Ay! Nako. Oo, di ba alin ang matawag dito? Oo, medyo antok-antok pa. Basta nakapagluto ka na. Mamaya na lang magbabawin ng tulog, ano? Kapag nakalis na yung mga estudyante natin, yung mga inaasikaso natin, right? So, sige. Oo, dali. Alert dapat. Magandang umaga muna. Ano to? Happy birthday ang amo buutan yung kapitana si Ma'am Delia Wabe. Uy, kapitana! Mayang buntang! Happy birthday to you!
1: Oh my gosh, pag nagalit
0: oh, sa may pakaundihan. Ha? Pinakapitana sa may barangay 31. Thank you so much. Siyempre sa family Wabe ng barangay 31. Magandang umaga po sa inyo. Galalog-lalog ang monitor. Diba? At hanggang salamat ang Hard FM. May mga sweethearts natin dyan. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Sweethearts, panayon na sa magpaminaw ha. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
2: Hard 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, you better check your watch this time right now. We get 15 minutes after 6 o'clock. This is Sandwich. So good. Oh, so good na. So good as in attack. Hindi so good na magsimula na, ha? Magandang umaga po sa lahat po ng mga sweethearts natin. Hala, so good na mo diha. Ito, so good na mo diha pag-prepare, ha? Yung mga gagigising lang, pag so good na mag-prepara. Preparasyon para po sa inyong mga pupuntahan, sa inyong mga langkat, at din naman kayo preparasyon para sa inyong mga pagpasok sa eskwela. Eh, syempre, mga magulang yan, talking about you. Syempre, yung mga pag-aasikasong ginagawa para sa mga estudyante natin. Naglutog pamahaw. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakaluto na. Yung mga kakain na lang ang kulang. Nakatulog pa. Sa'yo pa kayo, alas 6 pa lamang eh, no? Tapos Friday pa. Atakin na naman yung Friday sickness natin, ginoo ko. Ano ba naman? Ay, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po ng mga kamumulat lang, yung mga gagigising lang. Tanungin mo nga sarili mo, anong plano ko today? Kung saya akong buhaton today, trabaho, trabaho, kung meron trabaho, ha? Ay, iba naman sa inyo, pagagising mo, tinan nyo yung mga sarili nyo sa salamin. Panghilamos, ha? Aha. Kung yung mga wala pang hilamos at yung mga dumiretso na sa salamin, tingnan nyo yung mga sarili nyo. Yan, nakikita nyo ba? Nagugustuhan nyo ba yung mukha nyo sa salamin? Wala pa hilamos, ha? Kung hindi nyo nagugustuhan, maghilamos ka. Tapos balik ka sa salamin. May pinagbago ba? mukha wala eh. Yan kasi puyat ka ng puyat. Panay kasi ang atak mo. Panay kasi ang madadula ni mo. Agay! Kita nyo, may epekto sa beauty yan. May epekto yan sa inyong physical appearance. Diba? Naglalakihan yung mga eye bags. Kaya dapat nakakatulog na maayos eh. Diba? Maganda ko baga po sa inyo. Yung mga hindi na nagugustuhan yung mga itsura nila sa salamin, ha? Ano pa nga ba? You have to do something regarding that. Alright? Maganda ko baga po. Sa second hour natin, dito na mangyayari yung ating draw ng ating bukas at saka groceries. Abangan natin lahat yan, sweetheart, ha? Sa lahat ng mga gusto magkaroon pa ng ticket para sa Moana, abangan din natin yan, ha? Abangan nyo lamang. Sige lang, padayon na sa pagpamino, sweetheart, ha? At syempre pa, ano man ang inyong mga plano today? Abay ako na pumalang sa mga music natin. Na ipa-float dito. Papaganda ng ating umaga. 6:18 at the clock, commercial break. Mula tayo siglet. Babalik tayo with more. Ako pa rin to, si Jason Steele. Na-follow mo na ba ako sa aking Facebook page? Hindi pa, no? I-follow mo na ako. Dali, Jason space Heart FM. That's it. J-A-S-O-N space Heart FM. One word. Dali! Follow mo na ako. Patayin lang, sweetheart, sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako si Cha, dating MacDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, MacDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, MacDo crew noon, now a film director.
2: Sa MacDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang MacDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via MacDo PH Careers Facebook page

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon, 31 minutes after 6 o'clock, gusto ko sa akin ka lang. Robledo Divino for you at 31 down 6 o'clock. Times are brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Ang Bahar family nangikinig din sa atin, no? All the way from Block 2, Puntod. Ang dami nangikinig sa atin dyan sa may Puntod. Pero ang karinderiya dyan eh. Oo, na naglanog-lanog. Grabe yung mga ano, monitor. Ano pangalan ng karinderiya? Apa sa Puntod karinderiya. Mayang bundang, dagang salamat. Kamusta mga Sudan, di ha? Sa lahat ng mga karinderiya, nagbubukas na. Miyay. Sa likod ng isang nakahanda na at bukas na karinderiya, may isang mga mata, may isang pares ng mata na katulugo na kaayo. Alam mo kung bakit? Ang aga niya gumising, nagluluto siya. Alas tres pa lamang ng umaga, gising na. Diba nagluluto na? Sa likod ng isang napakasarap na set na mga Sudan, karong buntag, may katulugon kaayo diha sa may kusina. Magandang umaga, saludo po ako sa lahat ng mga cook na maagang gumigising, ha? Talaga naman, yan ang mga hero ng buhay natin. Dahil kung hindi sila gumising na maaga, wala tayong lamion nga Sudan, di ba? Magandang umaga po sa inyo. Burgos del Pilar, nakikinig na rin sa atin. Ang Galas family yan, nakataga-barangay 17, Tatay Nicolás, Mami Elaine, good morning. Maraming salamat po sa inyo. Mga taga-Hasaan, good morning. Sina Erickson Jabbar, magandang umaga rin. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Eto muna, makinig muna mga sweethearts sa lunch, lunchtime na sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang one piece of Chicken McDo ay may kasama ng choice of one piece of crispy chicken fillet o kaya one piece of mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, a price of varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores and nationwide. Try it, taste it, and tastify. Buy a dine-in, take-out, drive-through or magdelivery.com.ph. A promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB257576 Series of 2026. On for a break, magbabalik tayo with more. Standby lamang ha, mga sweethearts, parain siya magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore!
1: Hard 92.7.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
6: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan, the Oro City, 93.7 Hard FM Poginoon. 47 minutes after 6 o'clock, na tatsulong. Habang may tatsulong. At habang may mga nasa ibabaw, ano? Hindi nakikita yung mga nasa ilalim. Oo, na maliliit na tao lamang. Ay! Di matatapos itong gulo. Oh, by the way, that was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia! Isang magandang kumaga muna. Jason! Sa ticket, wala na ako masabi pa sa'yo. Yang long live emperor. Ganun ba? Magandang kumaga, Brother June Ross. Wala dyan sa may JL Flower Shop. Kita-kits tayo mamaya, ha? Oo, ha? Kita-kits tayo mamaya. Maraming salamat. At kailangan nandun ka. Hindi pwedeng wala ka. Dahil mababakante yung upuan mo. May buntag ni Hanapita, ha? Dyan sa may JL Flower Shop sa may Bulwang. Talagang all-out support din naman talaga yung binibigay mo sa Hard FM, Diba? Mula umaga hanggang umaga. Kasi walang patayan yung rat. Mula umaga hanggang umaga. Dagang salamat sa pagpaminaw ni Hang Napita. Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Ito na. Ito, piliin agad natin ha, ang ating winner sa ating unang draw. Ruleta Select. Ang aming studio, matagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, huminto po ito sa driver na Dropbox. Driver, puno tayo sa driver Dropbox. Puno tayo. Oy, ang ganyang minamaneho. Oy, TNVS driver. TNVS driver. Ang pangalan ng TNVS driver na nabunot natin na mananalo ng bugas at groceries, Joe Villegas, congratulations. Joe Villegas, nakadaog ka, ha? Anong bugas at saka ng groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng ID, ha, para mag-claim mo na ang iyong bugas at groceries. Samantala, ito pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo pa ng bugas at groceries, ha, i-re-announce natin. Jimbert Olarte ng Kamamanan, nakadaog sa kagbugas at groceries. Ganon din itong si Bartolome Escarda, driver ng Ducmo Taxi. Congratulations, Bartolome Escarda, Ducmo Taxi. Christopher Panulaya ng Makabalan, Bara. Christopher Panulaya ng mga Makabalan, Bara. Congratulations. Ganon din itong si Caroline Kaangay ng Upper Nazareth. Congratulations. Nakadaog sa kagbugas at groceries. Michael Agodjan ng Bunbun. Congratulations sa kadaog sa gagbugas at groceries. Ganon din si Ramil Cinco ng Kamamanan. That's Ramil Cinco ng Kamamanan. Congratulations po. Yung mga pangalan na abanggit, kailangan lamang ng valid ID. Pumunta rito dali para mag-claim na ninyo ang inyong mga papremya. Sumayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with more. Hey, stand by!
1: Heart 92.7. Gigutom na ba?

0: Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value. Shout to the heart!
2: Can you feel my heart?
3: This is
4: 92.7.
5: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
7: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
8: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal. Malacanang itinangging may impluensya si PBBM sa NBI probe laban kay BB Sara.
9: Pagpunta ni Zuleika Lopez sa Senado kahapon, walang epekto sa panig ng prosecution team.
8: Sa balitang national pa rin, House Prosecution Team, kumpiyansang nananatiling matibay ang mga naunang ebidensyang iniharap sa impeachment trial versus VP Sara.
9: At deadline naman sa ating balitang lokal, CDO nangunguna sa mabilis na paglago ng ekonomiya ayon sa isang konsihal.
8: Sa balitang lokal pa rin, abogado nanawagang pairali ng due process at huwag husgahan agad ang impeachment trial ni BB Sara Duterte.
9: At NNC 10, pinaigting ang panawagan laban sa stunning sa Northern Mindanao.
8: Samantala, sa balitang lokal pa rin, mga magulang pinayuhang iwasang paggamitin ng gadget sa mga batang 8 taong gulang pababa.
9: At headline sa ating balitang Bukidnon, konstruksyon ng Sumilaw Municipal Government Complex sinimula na.
8: PNP Balay-Balay, nagsagawa naman ng school shooting simulation exercise.
9: At balitang Bukidnon pa rin, mga klase sa mga apektadong lugar ng San Fernando dahil sa banta ng mga agat muli nang ipinagtutpatuloy.
8: Sa atin namang balitang Mindanao, motorcade ng mga taga-suporta ni VP Sara Duterte isinagawa sa Davao City.
9: At headline sa ating balitang international, base militar ng US sa Kuwait at Bahrain inatake ng Iran.
8: Sa ibayong dagat pa rin, ceasefire ng US at Iran tuluyan ang nagwakas.
9: At headline sa ating balitang sports, John Amores muling binigyan ng pagkakataong makabalik sa PBA.
8: Sa ating showbiz balita naman, Catherine Bernardo may wax a figure na sa Madame Tussauds sa Hong Kong.
4: Heart FM Balita.
5: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
8: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Hulyo 10, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
9: Nel Arshaga.
8: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
5: Heart FM, Balitang Nasyonal.
8: Oras natin ngayon, alas 7:24 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
4: Heart FM Balita.
8: Pinabulaan na ng Malacanang na may impluensya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kaugnay ng reklamong isinampa laban pa rin kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang tugon ng palasyo matapos higit ng isa sa mga abogado ng depensa sa impeachment trial na nasa ilalim ng Department of Justice ang NBI na bahagi ng Executive Department na pinamumunuan naman ng Pangulo. Ay gipalan sa Press Officer Yusek Claire Castro, matagal nang nasa ilalim ng DOJ ang NBI at may sarili itong mandato sa magsasagawa ng mga investigasyon. Kaya naman ang pag-uugnay-aniya kay Pangulong Marcos sa nato ng investigasyon ay isang napakababaw na argumento. Binigyan din ni Hughes ang kasto na hindi lamang isa o dalawang tao ang nakasaksi sa pagbabanta laban kina Pangulong Marcos, First Lady at dating House Speaker Martin Romualdez kung hindi maging ang publiko. Kaya naman tungkulin aniya ng NBI na imbestigahan ang naturang pahayag ng Vice Presidente.
9: Samantalang walang epekto naman sa panig ng House Prosecution Team ang pagpunta ngayon kahapon sa Senado ni Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Ayon kina House Prosecution Legal Spokesman Attorney Benjamin Tolosa Jr. at House Prosecutor Rog Gutierrez, wala silang impormasyon o nalalamang detalye sa pagpunta ni Lopez sa Senado. Iginiit ang dalawang mambabatas na nananatili ang kanilang kumpiyansa na hindi ito makakaapekto sa takbo ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Pinaharap si Lopez sa impeachment court sa Hulyo 14 upang humarap bilang testigo kaugnay ng ika-4 na articles of impeachment. Tumutukoy ang naturang artikulo sa aligasyon ng pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
8: Para sa atin 7:26 na nagmamadaling umaga, pangulisari ng ating balitang nasyonal. Kumpiyansa naman ng House of Prosecution Panel na matibay ang kanilang inilabas sa ebidensya sa Article 4 ng impeachment complaint. Laban pa rin kay Vice President Sara Duterte, hindi kaugnay ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ay kay House Impeachment Legal Spokesman and Counsel for the Prosecutors Attorney Benjamin Tolosa Jr. isinailalim man. Sa cross-examination and defense team ang kanilang testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilong, hindi nito matitibag ang katotohanan sa aligasyon. Kaya man iginit ni Attorney Tolosa na karapatan ng depensa na usisain ang saksi, ngunit nananatili niya ang kanilang tiwala na matibay ang mga nauna nilang ebidensya. Piniyag ng prosecution na mas lalong titibay ang kanilang mga ebidensya kapag iniharap na ang susunod nilang testigo na si NBI Regional Director Jeremy Lotok na inaasang dadalo naman sa impeachment trial sa susunod na linggo. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga sa mga inyo mga balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
8: Sa ating balitang lokal, inihayag naman ni Cagayan de Oro City Councilor Edgar Cabanlas na ang Cagayan de Oro ang isa sa may pinakamabilis sa paglago ng ekonomiya sa bansa. Ayon sa konsehal, malaking saling sa patuloy na pag-unlad ng lungsod ang matatag na real estate sector na nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa negosyo, pamumuhunan at empleyo. Aniya, ang tuloy-tuloy na pagdami ng mga real estate developments ay nagpapakita ng mataas ang kumpiyansa ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan sa potensyal ng Cagayan de Oro. Dahil dito inaasahan niya magpapatuloy ang pagpasok ng mas maraming investment at development projects na higit pang magpapalakas sa ekonomiya ng lungsod.
9: Sa iwalay naman na balita, nanawagan si Citizens Watch for Good Governance convener Attorney Antonio Soriano sa publiko na huwag muna manghusga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang hindi pa natatapos ang pagdinig sa kaso. Ayon kay Soriano, nararapat na hayaang mailahad ng prosecution at depensa ang kani-kanilang mga ebidensya upang mabigyang linaw ang lahat ng aligasyon. Iginiit niya na dapat manaig ang due process at pairalin ang pagtaupatas na proseso ng batas bago maglabas ng anumang pasya o opinyon hinggil sa usapin. Dagdag pa ng abogado, mahalaga rin ang papel ng mga legal experts na nagsisilbing consultants ng magkabilang panig upang matiyak ang maayos, makatarungan at legal na pagtalakay sa impeachment trial.
8: Para sa atin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Hinigayat naman ng National Nutrition Council ang mas malawak na kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at publiko upang mapababa ang kaso ng stunting sa Northern Mindanao. Ay kay NNC 10 Nutrition Program Coordinator Reginaldo Gillian, tumaas sa 27% ang stunting rate sa rehiyon mula naman sa dating 25%. Kaya naman kinakailang higit pang palakasin ng mga programang pangnutrisyon at pangkalikasan. Sinabi pa ni Gillian na ang temang likas kaya ay nagtatampok sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan bilang bahagi naman ng pagtataguyod ng sapat, ligtas at masustansyang pagkain para naman sa mga komunidad. Kasabay nito, inanawagan siya sa publiko publiko ng aktibong mag-ilahok sa mga tree planting activities at iba pang inisyatibang pangkalikasan. Ito'y upang makatulong sa magpapanatili na ligtas sa supply ng pagkain at mas malusog na kapaligiran para naman sa mga susunod na henerasyon.
9: Samantala, pang huli sa hanay ng ating balitang lokal ay hinikayat na Misamis Oriental Early Childhood Care Development Center ang mga magulang na huwag munang pagamitin ng gadget sa mga batang 8 taong gulang pababa. Ayon kay Provincial Head for Early Childhood Care Development, Mary Den Ukot, na mahalagang ang mga magulang mismo ang manguna sa pagdidisiplina sa paggamit ng gadgets upang maiwasan ng mga bata ang mga hindi angkop na nilalaman at masasamang gawain na maaari nilang makita o magaya. Binigyan din ni Ukot na hindi dapat gawing paraan ang pagbibigay ng cellphone upang patahimikin lamang ang mga bata. Aniya, mga magulang din ang maaaring umarap sa epekto nito sa hinarap kung magbago ang pag-uugali ng kanilang anak o kung maapektuhan ang kanilang pag-aaral dahil sa labis na paggamit ng gadgets.
8: Para sa atin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po at inyong napakinggan ang unang bahagi po ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, kasasa inyo naman ang ating pangalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kabilang din ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Search

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras natin, alas 7.33 sa nagbabadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong, nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live po tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro City, loud and clear, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Sa lahat ng mga naka-online, live po tayong napapanood sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow. Sa pamamagitan naman po yan ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages, maaari pong pakifollow lamang ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 3.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, dito sa ating live, pakishare po ng ating live na ito. Saan maaari po kayong maglagay naman ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Itama inyong mga orasan. Orasan din alas 7.34 ng umaga. Experience at Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Alas 7.34, tumago tayo sa mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Formal na ang sinimulan ng konstruksyon ng Sumilaw Municipal Government Complex sa poblasyon Sumilaw, Bukidnon. Ito'y matapos naman ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ni Sumilaw Mayor Venice ni Nancy Velio. Ito lamang nagdaang Hulyo 7. Sa unang yugto ng proyekto, itatayo ang 8 silid-aralan na gusali, administration building, covered court na mayroong entablado, pangunahing gate, compound fencing, at waiting shed. Pinasa magkukumpleto ang proyekto pagsapit naman ng Enero 2027. Samantala, pansamantala munang gagamitin ang pasilidad bilang gusali ng USTP Sumilaw Extensions Class habang hinihintay naman ang opisyal na deklarasyon nito bilang satellite campus.
1: Heart FM Balita.
4: Samantala, nagsagawa ang Philippine National Police of PNP sa Malaybalay City ng school shooting simulation exercise sa Bukidnon National High School. Nito lamang huli ang 8 bilang bahagi ng pag-aanda sa posibleng insidente ng pamamaril at iba pang emergency sa mga paaralan. Layunin ng aktibidad na masuri ang kahandaan ng mga otoridad, mapalakas ang koordinasyon ng kapulisan at ng pamunuan ng paaralan at masubok ang umiiral ng mga response procedures sa panahon ng crisis. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan, hepe ng Malaybalay City Police Station, mahalaga ang pagsasagawa ng simulation exercise upang higit na mahanda ang mga responding personnel sa kani-kanilang tungkulin at responsibilidad sakaling magkaroon ng aktwal na insidente. Isinagawa ang aktibidad alinsunod sa umiiral ng mga protocol sa pagtugon sa mga emergency, lalo na sa loob ng mga paaralan.
3: Aras sa atin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Panguli naman sa atin ang ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Muli na pinayagang magsagawa ng klase sa mga paaralan sa ilang barangay at sitio San Fernando, Bukidnon na naapektuhan naman ang banta ng magahat o tribal conflict. Kasunod ito ng formal na negosyasyong isinagawa noong Hulyo 8 sa pagitan naman ng mga tribal leaders at iba pang kinaungkulang opisyal kung saan nagkasundo ang magkabilang panig na wala nang umiiral na banta ng pangangayaw o pag-atake ay kay Municipal Tribal Chieftain Bay Rosmi Lensagan Odal sa kanyang Facebook post Naging maayos at matagumpay ang dialogo sa tulong ng mga Dato at May ng Hingtungdan. Katuwang naman ang mga opisyal na barangay Kibungkog at barangay Namnam. Dahil sa kasunduang ito, ligtas nang may pagpapatuloy ang klase sa mga paaralan sa mga lugar na pansamantalang naapektuhan ng naturang sigalot. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
1: Heart FM Balita!
3: Bago naman tayo ngayon sa iba pang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
3: Motorcade ng mga taga-suporta ni VP Sara Duterte, isinagawa po ha sa Madyampong sa may Davao City. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag. Bidalye.
2: Nang sa gawa ng motorcade ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Davao City nitong Hulyo 9 bilang pagpapakita ng suporta habang nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial sa Senado. Lumahok sa aktibidad ang mga residente mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Bit-bit ang mga bandila at placard na nananawagan ng patas na pagdinig sa kaso. Ayon sa mga organizer, layunin ng motorcade na ipahayag ang kanilang paninindigan na dapat manaig ang due process at maging patas ang pagdinig ng Senado bilang impeachment court. Mahigpit na mamino-monitor ng Davao City Police Office ang aktibidad upang matiyak ang kaayusan ng trapiko at seguridad ng mga kalahok. Samantala, nanatiling mapayapa ang isinigawang motorcade at walang naitalang insidente. Inaasahan ng mga otoridad na magpapatuloy ang iba't ibang aktibidad na may kaugnayan sa impeachment proceedings sa mga susunod na araw. Habang nanawagan ng publiko sa panatilihin ang mapayapang pagpapahayag na kanilang saloobin. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
3: Tigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
3: Para sa atin, alas 7.39 ng umaga, tumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
3: Inatake ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang mga base militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain. Pagkuni ito ng Iran sa mga panibagong serye ng pag-atake ng Amerika sa southern coastal provinces nito at sa dalawang tulay sa eastern Iran. Kapwa kinumpirma ng Navy at Air Force ng Islamic Revolutionary Guard na nilunsad sila ng joint drone at missile attack sa mga infrastruktura at pasilidad naman ng US. Kabilang dito ang Camp Arif Jen at Ali Al-Salem Air Base sa Kuwait at Sheikh Isa Air Base at Jufair sa bahagi naman ng Bahrain. Ang Jufair ay tahanan para naman sa Naval Support Activity na pangunahing US Navy Base sa Persian Gulf na nag-host sa US 5th Fleet. Sa ngayon, wala pang detalye kung mayroong sugatan o nasawi sa naturang pag-atake sa mga base militar ng Amerika.
1: Heart FM Balita.
4: Samantala, idiniklara ni US President Donald Trump na tuluyan ng tapos ang kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kasunod ng panibagong palitan ng mga pag-atake sa NATO Summit. Sinabi ni Trump na maaari pang maulit ang mga pag-atake ng Amerika laban sa Iran at inakusahan ang pamahalaan nito na nilabag ang kanilang Memorandum of Understanding. Bilang tugon, sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na sasagutin ng Iran ang anumang hakbang ng Estados Unidos. Muling ipinata ng Amerika mga sanction laban sa Iran habang tumaas naman ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pangamba sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
3: Sa ating balita papalagasan, inanunsyo naman ng Titan Ultra Giant Rider sa pagkuha kay Jan Amores na muli ring nakakuha ng kanyang professional license mula naman sa Games and Amusement Board. Noong 2024, sinuspende si Amores sa PBA matapos masangkot sa isang insidente ng pamamaril sa Laguna at maharap sa kasong attempted homicide. Noong 2022 naman, pinatawag siya ng indefinite ban ng NCAA dahil sa punching incident laban naman sa College of St. Vinil. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, muli nabigyan ng pagkakataon si Amores sa ipagpatuloy ang kanyang professional basketball career.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Abay, opisyal nang inilantad ang wax figure ni kapamilya actress Catherine Bernardo.
3: Kala ko kung ano yung inilantad niya.
4: sa isang event sa Makati nito lamang Miyerkules o kahapon Hulyo 9 bago ito dalhin sa Madame Tussauds Hong Kong kung saan ito bubuksan sa publiko sa Hulyo 17. Ayon kay Katrina, malaking karangalan ang pagkakaroon ng kanyang wax figure at umaasa siyang magsisilbi itong inspirasyon na kayang maabot ng mga Pilipino ang pandaigdigang tagumpay. Si Katrina ang ikalimang Pilipinong nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds. Kasunod din na Pia Wurtzbach, Catriona Gray, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ginawa o ginaya ng wax figure ang kanyang itsura sa 2023 Outstanding Asian Star Awards sa South Korea. Kabilang ang original na gown na likha ng Filipino, Filipino designer na si Martin Bautista.
3: Aba!
4: So yung galing naman ni Katrin. Hindi basta-basta kapag meron kang wax figure sa Madame Tussauds.
3: No? Diba, oh, no? Sinashowcase kasi niya na parang...
4: World class ka.
3: Na famous ka na talaga. Talaga, sana all. Diba? Sino bang ka-boyfriend niya ngayon? Ay, mayor namin.
4: Yung, si...
3: Mayor Mark Alcala.
4: Alcala.
3: Oo, ng Lucena City. Sa Luzon
4: niya. Sana sila na nga, na magtalaga at TN. Eh, kasi ito, umarangkada din ang love life ni Daniel, ng kanyang
3: Ano yung pogings yan eh? Yung si Mayor Mark. Yung kuya niyan, barkada ko nung college. Sa basketball.
4: Nasa lahi
3: talaga nila ang pugings. Hindi ko nga alam kung baka pinsan ko eh. Kasi syempre, alam mo na.
4: Si Mayor niya. Mayor.
3: Basta pugings, nakikipinsan eh. No?
4: May nakikipinsan po dito.
3: Ay, nako. Diba,
4: baka nga naman kasi taga-Lucena. Baka may, yun talaga, baka may chance.
3: Hindi kaya lumandi yung nanay ko sa kamag-anak nila. Ang tatangkad ng ano niyan, ng pamilya niyan eh.
4: Ah.
3: Oh, ang kuya niyan si Romano.
4: Romano Alcala.
3: Ay, hindi. Ano pangalan si... Basta. Ang utang ko. Basta parang yan, magkakamag-ano yan.
4: Which is may asawa na din siguro ngayon.
3: Oo. Kaya abangan nating lahat ha kung sila ba talaga magkakatuloy.
4: Ayun nga, hindi pa nga lumalantad yung dalawa.
3: Ano?
4: Eto namang si Daniel at saka si Kyla. Ay, baka galing lang dito sa Bukidnon.
3: Ay, galing ba siya? Nga pala, may mga nakita akong ano niyan, reels.
4: May ano daw eh, may usap-usapan na may incognito tube.
3: Ay, talaga ba?
4: Nga dito, doon daw.
3: Sa gaganapin? Sa Bukidnon?
4: Sa Bukidnon nag-TV.
3: Aba. Makikita ko na naman yung sniper payong. Hindi yung sniper rifle. Sniper payong.
4: Paalala na rin sa mga props men.
3: Para sa mga props men, i-conceal na maayos. Oh. Kasi may mga batang agila na ano. Noon, batang lawin.
4: Biglang payong pala yun. Sa mga achievements naman ni Katrina, napakaano ng batang to, napaka down to earth.
3: No, napakabait, ano?
4: Napakabait talaga. Medyo maganda yung ginagawa niya. Less talk, less mistakes.
3: Tama din naman talaga. Tahimik ka lang. Hayaan mo sila mag-speculate. Correct. Hayaan mo sila magdadaldal dyan. Huwag ka na magsalita. Ano ngayon? Kung anong isipin nila? Paglipas naman ng panahon, hihinturing yan. Kasi wala silang napala.
4: Ayun.
3: Kaya kung nasigigyaw-yaw imo siningan, ayaw tagda. Hataging sudan.
4: Hataging para muhilom na ka, ma'am.
3: Muhilom niya. Dera, sudano. Yaw-yaw niya ba?
4: So, ang una mong tatanungin, kumain na ba kayo?
3: Hoy, si Beth. Diyan sa puntod.
4: Maraming salamat.
3: Bibigyan daw niya ng sudan yung kanyang silingan.
4: Hoy! Shoutout
3: sa kanyang silingan na malakas ang radyo.
4: Thank you.
3: Mag-ano na kayo, mag-friends na kayo.
4: Malay niyo naman kayo ang itinakdang best friends.
3: Mag-ano kayo, magpalitan kayo ng sudan.
4: Correct. Magandang simula yan.
3: Simulan niyo sa sudan. Ang pagkakaibigan.
4: Marin, ako'y kwan din Marin.
3: Sabi ni Beth Giradje, pag hindi mo.
4: Nalaman niya tuloy.
3: At least, sabi ko nga
4: maging tulay tayo.
3: Correct. Sa isang para magkaroon ng isang magandang community.
4: Correct. Diba? Thank you, Beth, ha?
3: Kasi naka-Heart FM din yan. Lahat tayo, sweethearts natin yan.
4: Yes. Diba? Gusto natin na sila ay at peace. At harmonious ang relationship.
3: Ayaw galimti ang mango float.
4: Thank you, Bet. May pahaging pa.
3: May pahaging na ganun.
4: Thank you, ah.
3: Ay, naka. Sige, abangan natin, ha. Si Kat. Eh, meron ba pelikula niya ngayon na lalabas? Meron ba?
4: Meron. With James Reed.
3: Ayun, si Insan. Oh, nakwento nga sa akin yan.
4: Ay, nakwento niyo ba?
3: Oh, nakwento niya. Nung nakita kami nung isang araw, si Insan James Reed. Sabi niya, meron daw talaga siyang pelikula. Insan, sabi niya, bigyan kitang ano, ha. Passes. Passes. Uso mo ba yung passes?
4: VIP. May VIP access ka doon.
3: So, nung una kasi, ang tawag dyan, kapag binigyan ka ng libreng ano, sine, passes.
4: Passes.
3: Kahit ang passes, babe. Di ba, Mami Marilyn? Alam ni Mami Marilyn yan?
4: Mami, dumaan ka ba sa passes?
3: Sa mga passes na ganyan. Mahilig naman si Mami Marilyn Gonzalez ng sine nung araw.
4: Ay, oo.
3: Oh, kasama. Di ba? Masarap-sarap ng sine.
4: Correct.
3: Oo, kasama yung jowa.
4: Tanday-tanday.
3: Diba? Ano, mag-gira. Ay, speak up sine, mamaya ha. Baka natin ha.
4: Oo, mamaya. Ala, na-excite ako. Dahil muwana na.
3: Asya, sige. Abangan natin kung magkakatuluyan si Mark Alcala, si Mayor Mark Alcala, at si Catherine Bernardo.
4: Sana may pag-amin na, kasi magiging masaya ang lahat kapag ganun man ang mangyari. Kasi correct. Tanggap naman ang mga fans na din, nawala na talaga ang Catherine.
3: Correct. Asya, sige. Maraming salamat sa inyo, Chica, today.
4: Yan ating balita ngayong Biyernes.
1: Heart FM. Showbiz Balita.
3: O, ito na muna. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Nasa ninyo natin ngayon si HBG Joseph Waikurat Ranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
5: Good morning, Mal. At saka good morning, Nel. Kanina, galing po tayo ng Ipunan. May kaluwagan pa naman. Maliban na lang pagdating dyan sa may banda po ng Ipunan Bridge, intersection mapunta po ng Bara, may build-up na po dyan. Hanggang nakarating, diretso-diretso tayo, papunta po ng Bulwa. Diyan sa banda po ng Bulwa, diyan sa may Zone 7, may isang private school diyan, may build up na po. Hanggang diretso-diretso tayo, hanggang nakarating tayo ng Bulwa Sentro. Diyan sa Bulwa Sentro, sa ngayon, Mar at Nel, may mabigat na po na traffic sa ngayon. Yung papasok galing Ipunan, papunta po sa Bulwa, papasok ng Cagayan de Oro City, may build up na po diyan. Hanggang diretso-diretso tayo, papunta po tayo ng NHK Kauswagan, sapanggo lang po yun dyan, sa banda po na may traffic light. Hanggang dito ngayon, sa banda po ng Kauswagan, Marcos Bridge, may kaluwagan pa naman, Mar at Mel.
3: Ayos! Sige, may pasero ka ngayon, ano?
5: Meron, papunta po kami ni Ma'am sa office niya.
3: Sige, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Kurat Ranana ng MRG Taxi.
5: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadyang nagdaan ko ngayon, Heart Pagkata Group. Joseph Y. Kurat Ranana ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.
3: Better check your watch sa oras natin 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Friday, Hulyo 10, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headlines sa ating balitang nasyonal, Malacanang itinanggi may impluensya si PBBM sa NBI probe laban kay VP Sara.
4: Papunta ni Zuleika Lopez sa Senado, walang epekto sa panig ng prosecution team.
3: Sa balitang nasyonal pa rin, House of Prosecution Team, kopyansang nananatiling matibay ang mga naunang ebidensyang iniharap sa impeachment trial versus VP Sara Duterte.
4: At headlines ating abalitang lokal, CDO nanguna sa mabilis na paglago ng ekonomiya ayon sa isang konsihal.
3: Abogado na nawagang pairali naman ang due process at huwag usga na gandang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
4: At NNC 10, pinaigting ang panawagan laban sa stunting sa Northern Mindanao.
3: Samantala naman sa ating balitang lokal pa rin mga magulang, pinayuhang iwasang paggamitin ng gadget sa mga batang 8 taong gulang pababa.
4: At headlines ating balitang Bukidnon Construction na sumilaw Municipal Government Complex, sinimula na.
3: PNP Balay-Balay nagsagawa naman ng school shooting simulation exercise.
4: At mga klase sa mga apektadong lugar ng San Fernando dahil sa banta ng maghahat, muling ipinagpapatuloy.
3: At ibalitang Mindanao naman, motorcade ng mga taga-suporta ni VP Sara Duterte isinagawa sa Davao City.
4: Headlines sa ating balitang international, base militar ng US sa Kuwait at Bahrain, inatake ng Iran.
3: Sa iba yung dagat pa rin, ceasefire ng US at Iran, tuluyan ang nagwakas.
4: At sa ating balitang sports, John Amores muling binigyan ng pagkakataong makabalik sa PBA.
3: At sa ating showbiz balita naman, Catherine Bernardo may wax figure na sa Madame Tussauds sa Hong Kong.
1: Heart FM Balita.
3: Aras natin 7 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Paalala sa lahat ng mga may ticket na pero hindi pa nakukuha. O yung mga nanalo na ng ticket sa ating black screening.
4: Hanggang alas 12 na lang po yung claiming natin ha. Dito po sa station. Punta na kayo magdala ng ID. Ngayon na.
3: Pag 12:01, hindi na po pakukuha.
4: Hindi na po. Hindi naman. Basta 12 noon lang po yung ating cut-off for the claiming ng ating ticket.
3: Pag nag-claim po kayo ng mga alas 3, wala na pong tao dito.
4: Baka po nakaalis na kami.
3: Wala na pong tao dito, ha? Wala na pong mag-claim doon sa sinihan kasi mahaba na po ang pila. Hindi na po namin kayo mga a-accommodate doon, ha?
4: Mas
3: paminaw.
4: Mabuti. Mas mabuti nang dito. Alam mo ba, may ano lang, mag-iisla ko ng konti, ha? May malungkot na balita kahapon.
3: Ano meron?
4: Pumano na po yung American pop singer na si Bonnie Tyler.
3: Ay, talaga ba?
4: Oo.
3: Idol yan, ha?
4: Oo. Recover from coma. And then, kahapon, idiniklara ng kanyang pamilya na siya po ay pumanaw.
3: Bonnie Tyler.
4: I sing you a love song?
3: If I sing you a love song. Anyway, sige, ganun po talaga ang buhay.
4: Marami din siyang pinasikat.
3: Nakanta. So, prayers po. Yes. Hindi man nila napapakinggan, pero tayong mga fans, alam tayong natin. Mga namulat sa kanta mag-alay ng dasal, no? Sa ating inidolo, once sa ating buhay.
4: Correct, at ipapakinggan natin ang kanyang kanta. Dito rin ang i-play din natin dito. Rest in peace, rest in power.
3: Ito na, yung mga nagpapashoutout sa atin, good morning!
1: Good morning!
4: Good morning!
3: Dallas family ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Si Tatay Nicolas, mamaya nandun yan, ano?
4: Manunood yan ang Dallas family.
3: Tatay Nicolas, pagdalag ko ano dito niya. Can on at saka ano. Kailangan may balon. Tatay Nicolas, mamilay. See you.
4: Good morning, Ate Linlin Roa. Ayan, shout out from Roa family na nakikinig dyan sa Bayava City.
3: Maraming salamat po. Nag-follow na yan sa page ko .
4: Ay, talaga.
3: Sa Jason Space Heart FM. Nag-follow na yan.
4: Galing.
3: Tsaka yan, si Japet na yata, taga-cardmasters yan .
4: Ay, nag-follow na din ba ito?
3: Nag-follow na
4: rin
3: yan.
4: Ay, very good.
3: Tsaka good si Sir Ron.
4: Ay, wow.
3: Sir Ron, magandang umaga dyan. Tsaka kay Madam.
4: Okay, Ma'am Anne. Ay, magandang morning ha. Si Mami Amy ba, naka-follow na siya?
3: Naka-follow na rin yan. Ako, nagko-comment pa nga yan .
4: Good morning, Mami and Miles. Ayan, Mayor Miles. Good morning. Sa lahat ng mga taga-kamamanan din. Ayan, thank you.
3: Sabel, Pelinio, and Zensha, magandang umaga. Rainy Friday. Hindi, umuulan na ba?
4: Mukhang uulan na.
3: Uulan na naman. Ay, nako. Eto, listen. Sa Bohol pala siya. Umuulan sa Bohol. Shout out sa kanyang mama daw, Alberta, Ronic, Ruel, Lilibet, Dia sa Bulwa. Nandito yung ibang pamilya niya. Ano ginagawa mo niya sa Bohol?
4: Bohol?
3: Sa Bohol,
4: Wow, abo tayo doon, ha?
3: Ito
4: naman si Remedios.
3: Baka makalimutan mo yun. Tawag doon sa Baho, yung nasa loob ng Baho.
4: Kalamay.
3: Kalamay. Baka makalimutan mo, pag-uwi mo, ha?
4: Tsaka yung kisses.
3: Tsaka
4: peanut kisses.
3: Tsaka dalhan mo kami ng tarasir.
4: Ano yun? Ilagay niya sa bag. Kawawa naman si ate. Ate Bing, may buntag ha. Ito naman si Remedios Gimelo watching from Crystal. Maramag may buntag. Thank you for listening.
3: Gemma Palangat Pupus, magandang umaga mga taga Zone 10 Upper Carmen ng Mindanao na karon. May buntag sa inyo.
4: Good morning, Mami Gemma. Uy, na-miss kita. Punta ka dito. Oliver Berami Dupalco ng Indahat. Ayun, nakilala ko si Sir kahapon.
3: At talaga, ay siya pumunta siya dito?
4: Oo, pumunta dito. Nanalo ng ticket niyan. See you later po. Thank you.
3: Jenny Tundag Flores, magandang umaga rin. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Diyan pala sa may Zone 5 Bonbon si Ate Jenny.
3: Ay, oo. Sa may Bonbon.
4: Shout out sa Sevilla family. Shout out din sa Gimelo family. Ayan, magandang umaga from Mami Remedios, Gimelo. To si Mama Lilil Solemin Negev. Ma'am George and Jason Steele, mayong buntag. Listening from Barangay 17, Burgos del Pilar.
3: Sabi niya, Sir, ang tickets, mamaya pa Sir, pwede Sir makapanood ng 1 p.m. Ano makapanood ng 1 p.m? Gabi pa po yung palabas. Yung
4: alas ticket, 8.
3: Alas 8 pa po yung palabas, pero kailangan alas 6 nandun na kayo.
4: Yes.
3: Pumunta po kayo doon na maaga. Yung ticket po, na-claim na ba ni Ate Rosa Olandes Macha? Madalang ticket?
4: Mukhang hindi pa.
3: Mamunta po kayo dito. Again po, yung oras ng pag-claim ay hanggang alas 12 lamang po ng tanghali. Ano?
4: Yung block screening natin, alas 8.
3: Alas 8.
4: Pero you need to be there before...
3: 6 o'clock. 6 na, dapat nandun na lahat. Kasi magbubukas na po yung gate ng maaga.
4: Yes.
3: Hindi po alas 8:01, hindi alas 8:02, alas 8 po magsisimula yung palabas.
4: And dress like Moana, ha? Sa mga gustong sumali. Na may ticket. Ayun. Ate Annabelle, Ma'am Annabelle, si Ma'am Annabelle Cabillon, Tabanao, mayong buntag. Thank you, ma'am. And hi to my, ha? Mommy Virgie, mayong buntag. Mommy Virgie, have a blessed day to you too. Ayan.
3: Sino pa? Mami, marami pa ba? Marifel! Magandang umaga, salamat sa pagbabalita. Good morning, mga tagalapas dos. Mga tagalapasan, good morning, Marifel!
4: Good morning, Mami Marilyn. A good Friday. Yes, maraming namimigay ng passes noon.
3: Diba, sali ko sa
4: para makapasok sa sinihan. Noong araw. Ayan, watching from Zone 2, si Carmen. Good morning, Mami. Thank you.
3: Mabuhay. Sabi ni, ano to, si... Si Madjam. Madjam. Sabi niya, mabuhay to. See you sa black screening mamaya. See you soon, mga idol.
4: See you.
3: Sige po.
4: Ato rin si... Elizabeth Uba Factor. Ay, si Beth.
3: Beth!
4: Thank you, Beth.
3: Musta yung silingan niya?
4: Nag-usap na ba kayo?
3: Yeah, be kind. Sabi mo lagi, be kind.
4: Be kind in all days and in all ways.
3: Yeah. Diba? siya. Sige, maraming salamat po. At tabayan naman mamaya yung mga bagong winners sa ating nabugas at saka groceries sa ating The Price is Rise Overload. Si Pascual Abamonga, humirit pa. Nagising na ulit. Si Waifong, magandang umaga. Tsaka si Tita Evelyn.
4: Si Vera din. Maying buntag, Vera.
3: Vera.
4: Si Malandro Gato. Good morning. Good morning.
3: Siya. Eksakto alas 8 na nagmamadaling umaga. Adyan nga po ang galipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nella Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga Spartan partners sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castillo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
4: Nell Arciaga.
3: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
6: Gigutom na ba?